હું જે સુખરી સો કુલો મે તાતા વે તાતા સો કુલો મે સો નિરા દલે પોમે ના મે ને જે યોયો પો અપાવે આતંતો આગોકો આતંતો દેવી એ ને વહી સિસે સિસે એ દેના મે ક્રે ડિવિઝન આતો આ લાલે મે ડિવિઝન આતો ક્રે દે નો પણ તો જેસુ તોલે આઈ દો ye ya pasali kozan division ato ala to vertigo joano ta foton afoton chawe afoton chawe to edo e mi no no nyame peter no ho de mo agbodo do de goblo mo no nyame bo o ho tele sono no mi le me mi na ka onue mi dro Bia, eh bonasa iwa na me. Po cha to to. To we he me we. Ye pa gi go na o to tete. Do, mi ni he sisa susu, sisa ta. Na mi ni he sisa susu, sisa ta ya. Do e da gara mi. Do bon jome, jatan dali, me poni kanu bodo. Sisa susu. Amo, eh, wede la no. Boya, adindo, wegble do. Na, kwe suswa e godo. Eta we, zembo, eta we, jiro nyawa adivye. Unko waye, bene makwe. E ma okwe, amo. Sinse susu. Unko klaye do vo. Eta e zato ki kabyo. Bene makwe. E ma kwe, sinse susu. Unko yidendo le, boko wanwe, boko wadotan. Eto to ye gbeso to jijiro san si esusu ya mo wa ma na ye nyo edo mulo ati to christmas wa kun dia ko chaka gbo christpo sisen susu ana to sisen wo eno pa gigo na ti wo ye pe wo we ji wo ye pe so juro to mi si do ama ko yi pe kono do gbonu ra ko wa le dale E juro na wa no susu dogbon dali towe. E na wa susu dogbon dali towe. E do fiwe na pagigo na o to tete die. Na mi o le to sisen susu san. Mo we mi na so yin no pon to che ni che lo. Joanu tawe awe. Joan tawe awe. Afo eto konukun ene. Joan tawe afo eto konukun ene. Nogbo nogbo e do nla mi adabo olekun do po flebio aigba me bo so ku eno tenaide sigba eyi eku ehe sisan susu eyo de bi modona sisan susu indo Ati to dragon, but ati to dado. Ati to dado. Bo, nunde la ti bo ma kuson bezan to me. Oh, adogbo do medego. Dro medeton. Na, begbo medeton. Zedaga medeton. Un sole, do yoni pami, kwi pa medeton. Ama nata nunde la ni kuson bezan to me. Unko waye ma pepa tawe enami pepa medeton unko wa nuna e tawe pepa de enami oh nudo do me medeton unko waye wo boko baye unko howe sun ibeden e tawe pepa de enami ti patawe tindo na me ma ko ku me no gbado do mi de go gbawo Unko do ayi haje ton je gbonu gbe tole ma so nyomi gbovo na olekun e nyohun ape gbawu bo so no te gli bo so nyohun ape taun bo e ma ko bi ayi gba me bo ku e nu e zo bo e ma ko sensi sensu tun ni e indo amale nu e mere je di do go ebo nu e le do go ile nu e le do
to go away. Nwe adiro le po uwe ni domo ni se tona krisi. Boso hen. O asan da hola di. Boso ya lo gota. Na me yo pe big bao to wakonu je yo to mele. Kena nyina adiro le to le do to e. Ana sen si sen su su. Si sen su su na devizan to e to je su yi kome. Ana yi jo. Bona yi jo. Bona yi jo. Nko na kuzo agun gbeso to yido na nami nami nami nami unyo melele edo ajo dagbe ma melele edo ajo dagbe ma edo asan dagbe ma akwedesi ma akwedesi taun indo yewule na so de nado mi na ko mo nu emi juro ma adomo blo basi bozo basi bozo basi je na na we ale to jesu come awa yi to didi dona akwa hin to na ndura nyo melele nu e wona melele nabi we na melele nabi we na edo akwa hin to lo ma nyo nu yi e na do nu le po na we e na wa to bi flu yesu ga e to ye ko na me dia we aton ile ye benu le po do pa nu eye na ehun ganye ton ka bi nu eye na e ma so yen ton e ne o te so ma na so na nde ba e do awa mo a ma na se si se ba se gba dia wa fi to egbe na ni to ya ga ba na so ya ga dia to ni na jiwe we na so na we do go to jesu in come edo indo aku endo eku e na he sisa susu pa fo eto ko atonu kuro po 26 26 edo eyi mede to sisa me se okuno bo se okuno ama to gbeto san mo we ato logora gbeto ato logora gbeto bo to gbeto le se tite ato hunle ga si yo ko do na gbeto le se gba godo godo ato okuno san endo nyonu de sunu de yi se na de pepe to sisa me bo eni ho domi o vire nyete fine devite na tega fita na kristite devie endo adogbo edo na mi bo ana wano lome kakado yi eyi o meto sisan mi e wo lowe o to che na gbogbe na o to ne na gbogbe na we oto e na gbogbe na yin do gbe tele ma te mo nu dia to wa oto e na mo bo na so ke aloyi nu ya to ni na to jesu come gbe tole tin to le do to le po papata nu e mo fini de bi rein do we nu tin to university to home to vile mi te vile yen te to holonu to o ho awe to ni ba si tome o me pe mi po tin to horo pro me e tin to ape ape lo de e tin to to wenenu me ri wa fi ape lo de be e de na mi me awe le ka tin to me awe le tin to holo me wenenu ko mo voji video ta dodo gbado to goe mi bi je ton le mi mu jajo benu bodo mi te ya sigba e ma so tin to ape de bode ba nye so tin to ape to wenenu na e tell to o ndo me to ape na mi bo to ape zana mi wenenu me so to ape na mi wenenu na mi ape ape to wi wa ape to wi wa me de ma so to ape te fi sigba ye fi ape wo ton kakati do nyeni ne akwelo nu en bai wen do mlo nwa yi ho nu pa pa de fi lo wenu e ba nho nu akwe ton lo bo kan yi ko nwa yi akwe de fi lo
Why you both said do it, but whatever you but when we do amino, you feel quite do me. Divie, Ewan, I do have domino, William. There you know, Joe. May feel quite a Ewan, where bled out Divie low. But Divie, I quite a day is a lamb. I quite day, you feel domino, gaga. Oh, wait, is all you want me? Pa okuno ndo pa okuno ma kweto ma wa done do mlo nyewe sekwele do romo anyo gbe to le so gano ma pa we na do gbogbe na we segba ana no wa dagbe na jomi o jewe tan tin to gbe za to mewutu okuno na gbogbe na we okuno na zo file we wa son wa into etan. Eh, Malay, you don't vomit. To Jesus, you come. Dagbe, Nietzsche, Dagbe. Go, kwa, tonto, divie, eh. A tonto, eh, ne, wanyi. A lokayi, na, do, sen, si, sen. Joanu, ta, foton. Joanu, ta, foton, foton, chiro, po. Eh, do. Eh, yi, mede, ma, no, nye, ma. Ye de dragbe kedari alade e so yo ye so be ye pri bo ze ye dran mi o men bo so fi o ye bo so fi o ye apo chawe to fo chawe to do e mi no no nya men bo ho tele so no no mi o le men. Mina kan we mejro bia e bona so iwa na mi okru no na si o de to to jesu come apo cha ton to e do to e he me we ye pa gigo na o to tete do mene he si se susu mo we mi o le na to ni no kro to ti pa fo po ton to. A poeta photon, sans divier, y ma yurami a fanume, leba. Na fanume, ma yon, we kuno eton to, we wa. Sheba, ye yurami. Hotan, na o nuhe, ye ko se son, o toche de le po. Ye ko, raison, ye nyoe, ran. Min foton okuropo foton okuropo ero mi ule mawe demi gba segba yewe demi yewe demi bo so na chemi do mini yi bo han sisan bodo na sisan mi ton ni do note na sisan to na note gri. Na o nu de pepe mi na bi osan o to de to o yin che ma eni do na mi mi lo wi pon alo kai sisan ton nu aton tin tan klowe me de ton na sisan gege awe to. Eh, Kulowe, Jeremeton, Nando Sensisen, who gammons so, Atonton, Kulowe, Ledote, Na, Sensisen, Deviso, Waton, Pontita Diallo, Tita, anyway, Kulowe, Medeton, Na, Regressisen Dote. Konita we tota chawe afo eto titan e do ene wutu le mi tin do pa gbe gele mi wona bibe mi wona bibe mi yele wa yin ala mi gbo mi ni klo mi ko yin ala mi ko tin to be tiji mi gbo mi ni klo mi de so adiko e do
mais on a vivé mais bon mais ni clo mais de son diro agbasa la po gbogbo ton le popo me yise no monotindo adiro tagbasa me segba kule ponso gawasa yi won me nado gando goe keredi numa we segba hakun eh yise no mo ne wo e mononote e mananote e manadu gbe ton e manato gbe o kule pon ele ton du nyina do ne ton du lala e na yo de me bona kule de we dogmo yi se to hun le gbo bulo ton me dali gbe mana na ti adi wo de pepe bible de pepe to gbogbo me ta gba sa me gbe wa do bo zo he we so gbe to o si jiwe ye we tona medile tin ngo mo hun ga ngo mo lewe me mo lewe ngo wiwe ni e ngo e se gba bi ayun e me do na he wiwe wa pipe me we mo mo lewe lo bo wiwe anayi wa lo wiwe anayi wa lo wiwe do gbe zan to ele po me na won tutu atin dodogbo we da re li ayo kran de bo awa modo won tutu wa lo we to ton a do na he glada to mo hoyi do to e dogbo kan to popo mere bure po dogbo asan to re ato wa dogbo nde pepe de ato wa de ato run won daga to kran bo to run daga to run daga won tutu nu do mo ranu to e do na ti won daga ga de ato run daga to nyo me ana hwenda gato asome bona hwenda gato todido e mede bula tin do rawe me de a to yi agado mo ya na to wiwe do ni e ana he wa be basime to si ji okun to me timota we to tawe a fo eto konu kuno po e me de pepe so kro de we so nu hela me modona we we se o gbe e do me de pepe nyorun de pepe christiani yi se na de wi so ato me de rindo me de pepe so kro de so nu hela me nu de le tin bo ayun e na de we bo me de vole pon gbede e ma so ganyo e do gbo e dale nu glo gbeza to etan gbeza de etan nu de le tin bo anyo e to ni le to me e me de pepe ma anyo e de pepe de se po do ye ma na anyo e do gbo dali to e u e san ba na inu gbo ran la je gbo ran inu gbo ran la de we we ne nu ne le so wo kiya me de ma so gan me de so gan no ma anyo e do a to nu ne lo le a to nu le le bo to nu le to bo nu le mo te sigba indo me de pepe so klo e de so nu re la me e wo na inu si sa ye ito e de do foni cha o klo no na nyu e do a to de we klo we a to de we le we a to de we le we o klo no na nyu e do a ko ti po nu ne le po bo a to ki klo de we to wele ponu na anyo de a na inu gbono so a azo ga de a na iwe do to ku asinu ko we na gbogbe na we do edo mede do bo e ke jena ziza o pe na ton ke ye wule awe ton dai na asan dagbe le po na mi ni che dagbe e wula wu dai na asan dagbe le po oh hon to je wa ba inu meda ho ye ma yuro mi nine endo e klo wiwe ye lewe we nu gbonu gbo endo ayi de na ji we okwe a ko so ga wa e dai a na no wula wo dai na san da gbe le po we nu e a to nu lo wa to lonu a lonu no bi sunu che no bi jonu che wa wa nu e a le gbo to anyo mi mo nko tin to agun e me
Now, where so I go to? I know no Sagawa, I know no Masagawa. More minima, Seba, men led Omra de, you away, you could let away, at a wooded eye. Now, as on Dagbe, like Po. When Dagbe sans solo, me to you go to Igor. Be a quia, be a nai quia. To no glow, and our brother, Medaho, Ben Sagay Bea. Better dry. Nungbo nungbo ton lekpo me mana so don de boreba na do we na madwa weche bona segba na do se wo gbo so na de bo ko gbede gbede mana yi de jo na ne wo be ayan no ejo ana wuya o dai na so dagbe lekpo e do mo egbe je ko ye we na se daga ndo je we na se yen daga Era basi to Jesu come. Anyo wedilenu. Endo mi to elepo wa. Gbe to le so gan de mi po. Me yin wona bonyo e ganji le so gan de mi po. Yeso gan de mi po. Bona dodo agun bi agun ton. Yin agun bi agun ton endo nko. Amo Nye divye nwe nye le pwono ino mwote ton so a gounde me da yi. Wune ga lewe batan gubawwe ton. Ino nto biblu riyabo ton to si zeme. Nyon biblu nso nyon. Son devizyon ato mekulon ton wule nou ton. Le si nou pwede to eme. Uwe mima yik bena to wule nou. Se ba e gola rami, bon tin to fi to ekbe bon to te dok bon jomye, jel ton dali, nou e don te diye, do, to a goun miton e to wene nou, a goun la miton, e men te to wene nou, a goun de le tin, bon e matin do, moto a goun ton, bon e bon ton miton, e nou la nou ila, bon nou la nou ila, e nan la son bibe kaka je vivo nou, bon, e nan jiro, yi se non le posi o pli, Boy, you know, may so Ghana, you send a ciplemo, a govilla, coyumo, you send a letter to Kerouan. But may to Vidas a Ghana, may I go for it as a Ghana, may I put it as a Ghana in the tongue. But it do me bound. But what a question, not day. Then you choke it, knowing to sit up in a now one new day, a gundo. Now wa nu de agun ma so gan wa to ko ninu ye be to pin lo yurobo to pin lo yurobo na wa pin bodo se nu le po division atona do mo lo a edu mi mo po fi be le popo mi do na do agun e bo na so ko moto nu bonu che do to ene godo division atora to fina ena wa de to nu glo bo na yuro yin ko che bo na do ku mo ye De ano do a chodo, mede baranye do a yime, wenye eto amon. Do a chod gajibo, khoy nami. Na nye suma tonde hona de. Na eto ton, to akwe chankuli. Na moto, madone amon. Undo, menda ho, maso gan bayine, maso gan khoy na de ne. Na eto to kmon we, pok bere madone don we na wante diye sikba. Nye chokele, de wa yalo. Jele lo aso bo a gun le po ma wula o na do honde na eto tuto agun lo me e me agun da ho e mo sigba agun la kle ni we de ma so gan honde to nu gro de bi nwa wa de zo atoro sin nu kan de bi bo ayire bo ado akwede mi tori do dogbon dale akwede die e do ye ku mo yi ado kwedo le ndo Oh, pere ento. Ayendo, ino, si kukun pere, eno le son singbo da ho. Bo, me ho moto lo. Bo, e maso do ho le dok mwen daliba.
bo ma so ato ato dodo mo bo so to ato dodo mo ba kladi owe nyo eto nwe don te we ndo mo lo ndo mo le we bo ato dido ha okuno gbetolo nyo ka bi e ma nyo e ye to dide po ka bi e ma to dide po ana wa nu le po kladi nwe okuno ko de na do wa to jesu come yaga ana yaga to to nu la po men aga ana yaga to mede de jo to men aga ana yaga to nu ni na to men ana yaga to mede kan do vo to men to jesu come akpa we we to pa we we to ene we yin ki klo we jira me to na susu gege sisen sisen ton sisen susu gege malaki malaki ta ton afoye ta ton edo malaki ta ton afoye ta ton ton edo kodo ewo na si ayin ni oga kan to de podo ki kloto padaka ton po e wo ro bu lan so klo fi sunu le fi ton le bo lan so klo ye wedi sika podo padaka po ye bo lan so no na abonina le ran okuna to dodo men amodi na je we ni do klo nu de manana te ni do sen si se susu le e na klo ye we sen men na ni do so gan na nu ni na gra o kruno nu na dodo tom apa we atonto ene we yin ki klo we e tin do le do te devison sisa sisa no tom un hode do ana sisa susu to jesu come heblu heblu heblu ta we awe apo e ton chiropo ta we apo e ton chiropo na e wo he okuran yin wan na we eno wo he eno wo he eno klo we na e wo he okuran yin wan na we eno eno de o nu yo le so gbe sa e tan me na e wo he okuran yin wan na we eno wo he bo zo run ho o vido poro poke eyi pa fa wo to afa wo na azan pe bide nu gbo we ye dona do me kun lo mi go di le sa wo ki a da gbe kan ye do sugba e wo na ale je we ga unu po to e wo na ale mi ton je we o to okun jesu christ ton na ale mi ton na e wo ni do yin ma he to o wa lo walo wiwe e tonton walo we e tonton nue de mi no hwe daga to walo we me do ni e na wo nu amo le we jijo adam ton be de to fine da yi ye hun odo ni se agbasara no yin le po ye hun odo ni se nile ayi hun me ton le po ye hun odo ni se sugba ji wo ye ko yi wiwe wiwe wiwe wiwe yaga to no yaga se gba din bi e wa duro do poro po mi ton eyin o ma he ton o wiwe tonton agaye tonton ki kure tonton to wa lo we me de nu e san ba duro klo mi we ni e ene we san bo e no wa he mi ene we san bo e do yin o fi je ton nu gbo ayin ala yin se no ala to krisma a ye ka le we ye e ko yiro we e ko de we na do de do no kon bo san si san e ne lo we zon bo e do na klo we bo na bo we klo bo na bo we klo bo na bo we klo bo ana san si san do go ana san si san do go bo ama na do alote to sisa sisa me to jesu come sisa gbogbo ton sisa dogbon gbogbo dale
600 ane dans le doudouton. Et là, oui. To 605 points pour être win. A pour win, et toi, et ne oui. Miloy Jijo, donne son pok, bête le pok. Aïe, 600 Jijo, ton. Wenu yen mo voji un tindo beto beto pede dogomin jijo podo beto pede ne po de wa to wen da ga bo to wen da ga to kuno me de bi mi wa to gbogbo bo ta da gbro bonzo anyo e dogbon nyo beto soso beto e tinta ya po yen po ka bi beto e ma tinta ya po yen po beto un concolé, nous en avons été pour nous en avons pour mais pour un petit là pour nous en avons été pour des gens de Dagblona au plus là on va nous en demeure y est besoin d'une minute de jeter deux sont pour battre le popo jeter deux gars jeter siso jeter yaga jeter clo pour battre le popo indo adasi adasu anamoda ta Daglo a suto to fina devie a suto to fina devie medito to ya tin to fina devie nyo to ya tin to devie jejo popo to le popo wenu azo mo do da gunde bole a ma nyo e daye devie a da to bi gboro ba da to bi gboro devie a fun maruna ti o no bi ba maruna ti ara jejo to so popo to le popo wa lo wepo en da ne wo ma tin be de ma so gamo o kluno jejo mi duro le po wala we me jole po o kluno devie eni de donu kan to gbe po gbe to jirele po me to nu jijele po me na do na do po po me to la to jesu come po do le do te po je na to ki kro mi bo me na do 600 de go bo ama na do ale te na do 600 to jesu come ni che na mi ni fono to do gemi to ji bo do hono okun to de me do okuno yi yen die mo on ko se ho to e on so duro na to sisesen mo do atakan po je pe bo na bo ana amana nya la de ti to atin awe go sisesen mo sisesen susu sisesen dogo o kuno me to in lebla no na mi bo ko na mi nu mi duro to gbe me ye ko kuno mi ta fon we do mi duro klo we son jere de na a gayi o duro jere to na mi we ndo na do sisan ta ponwe na ye go do hia mi nwe jira mi ni wa po nwe ma le na mi na do wa po me du na kan mi to ta ponwe bo da wa jira ni o kun tan bo kan bi o kun na ro kun na e kro mi we o kun le mi we o kun kro mi we o kun na e le mi we ye go do na mi do mi o le yin o ho donu jere ton mi le division ato okuno ton wenenu mi da kan bi okuno ni me onu yo le po nu ma di nu le po nu eyin ade ho le po ni klo mi we ton me to afon we po gbeza to me ta fonu e te be je ojuro ro mi ni wa na do sen sisan da kwa yuro kuno hode bo do hono okuno chewe do na okuno nu de pepede kan to ko do yi ha to me gbeza to me da kwa yuro okuno je gbe na eni gwa le na we eni kro we

0: Nípa òkú náà, Dòtò Igod Peter Pierre, Mina Sekunu Tita, Memenyonu Queen Ese, Mipa òkú náà, Mipa Jesu òkú náà, Queen Eso, San Abuja Sitome, Njura de Kunu Nwe Jewe Kowa, Dogbo Jesu GCK Dali. Ero so okwe chiro kpori egbon wa emi ko ya su pe bo e ma sa ga mo veje ka ka je pe awe di e wa ito Ghana ton de e baye edo emi ti to Abuja to lenu emi ton edo nu kan to wa do dogbon kunkuno yi se kunkuno no dali. But ever the ho, na mi dogbon. Oh, now it did the huna we are with. Eh, don't they put it into Kratoe, and I'm more Blondona to Krato to Zamen, but it's okay, I'll be. But, eh, you are the end of now, eh, not more to climb and now we are with. But it's a massage, I'll tell you. But, eh, me like also, but, yeah, but me also, Tito to climb and cut me now, we are with. Emi na masan ja mi togan bo emi zo ka lo boyi bo dodo nwe ma ko mo pona ogo we igodo ero emi na mo yi yi mi se ero de mi ton san ku asaji lodo ni e to de emi wa ifegbelo osunle bodego e ma zo mo sumenu ba emi mo ho ero fi emi to de mi jide e asan jao si o vide ero eso jiro da san jao je we za o to mi to to ise me na do susun da si kesa ero dibi e mi ko ale sun yonu pipe bozoji asan jao mi pa okuru na gba tere ko ni do e me be se gbe Abuja bi o to le po me won esi de ma so tira dikere mi nse ni chebo kono debo mi pa okuru na o vi o pe wi awe we ko ya su pe e ma mo vi ji ko wi awe lo godo e wa mo o vi asan ja o ton ji je re na bayi to ga konu kuno awe to mi be yonu ru to kibe na de kuno awe to na mi pa okuru na je mi ton yomo Rodo Kibe, San Abuja, FCT, Abuja, Nigeria. I'm here to testify. Ede mi jona de kunun re je ko wa na mi ton. Ero tita. Eko da si. San ope chiro podie. Bo yo yi fi susu. San Edo yo to GCK yi kaka je pere wa yi me. Osun chiro poto sun wa yi ton. Emi wa yi yede bo idra epo bo ko do epo epo bo do ero no kan to mi ton ko dodo mo ndo ato nu eyin ra wa bo azo to nu eyin ra lo wa ana to nu do pro mo do jire me e nwa lo yi je we se do asito ina mo ho bo mi zo do gbe po do o ko de wa isin sun tiro poto asito ina jivi to sun tiro poto lo me Eda de mi ai GCK le gbo to mi to wa hode de hode e hode godo e do ato fi bo atin to tukra dale to daga we dale to do pozo vide to karate n wa se alo che do ho che jilo bo yi je se ro je na do alo je na do alo o fi sunu se san se go ma mi pa okuru na me sunu emi to su chiro po to ni me e ma so mo sun me nu ba e Edo, doto la juro de doto ko edo e ko mo ho bo e zo mo ho lo mi pa okuru na jivi je mi ton yo o okwe okwe chiro po Eva mo viji mi pa okuna. Nikera mi se ni che. Mi ko mo weho de. Weho injina gbao. Yon lowa. Ewa kuli. Ewa kula sa jido mo. Ema do vido. Do ema so gansa jibiba. O dekle unpo. Son me jere tonde. Jiwe wewa yo vido. O vidor do fine ba eso jivi ni ke na se ni che zaime amaro vidor ama o jivi pon a o poyan ho ba so vidin je na na o vi nu kon to mi ton do po son nasarawa kogi benue naija ye do fito zaime mi fono te bodo bodo ndo agun mi pa okuru na mi da be to bo bo to todo mo sai me je we na do na me po
1: sorry and their wives too
0: o won o po a si e tan le po ipo esan wa mo
2: we now bring you choir ministrations from regions states and nations across the world.

0: testimonies.
1: Praise the Lord.
2: Nipa okuna. Anna Wulo. Edo. Meme nyon wemi to ayure mi wapi. When we ayure mi do emi ni wat GCK. Edo emi odo to kradi le dogbon hun emi to dali. Edo emi edo to hwe. Edo ohun ma to si sa ganji to lamena mi. Edo so oko ko godo emi to kaka wayi ali emi to mena do damlo. Oroko ho e. Edo na ga damlo. Ma ga si ayin. Edo emi to si zan. Edo nle ko na gbe do mi vivele vivele hun gan. Edo de ko de to sai me. Edo vivele po son oko godo kaka ibi ali do mele po bi agban boye mi pa okuru na. Be a se lo edo e yiro yin ko tukra mi tonton be a se ni a nu e yin tukra

0: jikulanu to so mo we o taru be agban boyi lo ni e mo to jikulanu wele ko de go to so mo niche e ko yi kaka e maran so go bi ogbe za to mi ba mi pa ku na Joseph Esther Edo akonu dudu na kwesto ai godo wele meje ton to deho edo emi wa mondo akonu dudu we maso gan wa dai emi so gan wa eto ya maso gan wa dai basina mi na kon geya Edo emi so kan gboje din. Se gbada ye mai kan gboje ba. Mi pa okuru na ko pe na Jesu. A kon vive. Po do pin po e ma so kan gbo ba. Da yi se gbadin to gbo. Mi pa okuru na. Idugbe asan ja o to ton du ma bo yin na we. Amen. Mi pa okuna jawe to zaime ena san jawe na we kaka na mepo na gbetere po mi na fon to geji divie we ku mi na do hode do to jikunu to so azan jawe to jijo to fi jawe na jawe Me pa okun na eya na jihana mi na mi jiha bo pa okun na
1: Everyone,